0: dikit-dikit dia nang, indak caleh dia engko. Pareman gadang kema, pareman kampung. Ang kumpul sadu Allah hai keluarga wa ang, ete ang handung ang, sadu Allah ang kumpul dan sosoh darahnya mereka. Mengang.
1: Indak Rafa, indak Rafa.
0: Indak apa dang?
1: Indak wa Latin acting Papa.
0: Ang kanda anda ya?
1: Indak ada Rafa.
0: Hah?
1: Swear, swear indak.
0: Swear, swear apa dang?
1: Indak ada Rafa.
0: Kamari yang. Kamari.
1: Indak Rafa.
0: Kamari yang.
1: Wang nang kecil do puno iko wa bae puno.
0: Capek yang.
1: Indak ada Rafa.
0: Kamari yang.
2: Tapi kecil apa? Apa apa enggak, Pak?
1: Ih kecil yang kuda iko nyo kuda puno. Ku iko nyo tak. Kui abak ma puno. Tak kui abak puno.
0: Lari ya.
1: Lari wa le puno.
0: Lari ya. Hah? Capek.

Osi koang yo kono. Di ateh batang rambia koang yo. Turun nang dak. Turun nang dak. Den rangku en